0: odaso kan wono se kan bi we be se mo mi na no kama mi tie ah fri apoye atoye atifi ni anafo meti na sia mi woni oso ni se na mi we se she I want to atoaso mo no listen me what does you nyam me ah
1: sumpa
0: afa so bi ko bugo to je wo bu sumpi anima ana no ya mesre ho ya mamwa cha wono wo wo ba mo so wa ni so na de wa wa so so ti asa wa wa hwe wa mai so ti min ko na ye yakobon da so nyamia os sanga

ya oye bonia obehu obete obetro oye bonia orin shira wo da eti onyame nsu nsemu nshira ene ma wotena wa che sa wo pamade a ebe che sa wo ye fashion designer ebe che sa wo ye musician na ebe che ade bia wo ye bia be wo system ni mu ache ama bire bi be so wo be wu akọ ama wo ma ene wo ma nanano ma benya ho mfaso efi se wo se a good man leaves an inheritance for his children and for his children's children. Nese ni papa pe bia wo jeje apade to ho e ma ne ma ene ne nananom ene ni nchiri ma wo pe bi sa dia wo pe sa nyame nsem nhyira e mu oni mu ngo ase e be me wakosuru dia ji se wudi onyame suro e sha wabrabo ase eti sa wo ye kromfo a eno nche se wusuro nyame Nyansam fiti yasiye ni nyamisru. Ene me de practical wisdom ene ebre wono. Wetu obi shop anona se uwi yewi anua. Enye nyansa. True wisdom always shows up in good behavior.

0: nyankopɔn hyira wo paa sɛ wobɔ mpaeɛ ɛgyina Matthew chapter 7 verse number 7 so nyame sɛ ɔnim deɛ ahia wo nyinaa aso gye sɛ wobisa ɔkan 1 Samuel chapter 1 a na nyame nim sɛ hana ɛpɛ yɛfodeɛ hana yɛ obɔni na afe biaa ɔkɔ asɔrefie ɔkɔ shilo mpaebɔbea so aso nyame amfa ama no kɔsi sɛ hana ne bere ɔka kyerɛ awurade sɛ awurade wafenaa mepehia ba na mami obabe ni sa ode ni chemia me de ni be bo afode ama me de ni be mo awurade ni watra ofi eno ansana onyame ema ni yefode na nyame nim so hia yare sa nyame nim so hia adwuma nyame nim sa o ma na sei nyame nim wa koma so ade nyame nim sa o peyere o pekunu wato boni bimo o pese ofri nyame nim sa o ma no nyame nim sa America ho Australia ho UK ho Europe ho country o she ye o tie ye o follow ye fri bia nyame nim o ha no krata sem ne nyoma so gi sa o bisa no ye bom pese na wotwe nyame on kai
1: Amen.
0: Now what